gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu gbogbo le edide nle gbogbo eyan omo Lord is another morning devotion gege bi mo se mo wi ojo meta kan be ninu ose ti eyan ogbodo fi se awewa pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank oh emi ni mo la gbogbo enu le ti mo ki yin to logun emi mo ki yin teleso teleso today is 29/07/2026 ojo meta kan be ninu ose ti eniyan ko gbodo fi se awewa enikan ni e sawo alakoko lojo Sunday bibeli ni ranti ojo isimi eyi asimi mo ojo elekeji oni ojo Wednesday bi eleyi ti aye gbagbo pe oni lojo irubo ojo ru loni bayi ojo irubo aye gbagbo pe to ba ru ebo yo fi yo da bo ba gbadua yo down tori pe ni agbekale bibeli oni lojo anu ati ojo jimo loyi se ra won ojo meteta yi ojo agbara ni won ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani ati gbo mi e ma bo ni bi pepe idi ni pe be mi se ma so adua meta kan be ninu irin ajo aye re to gbodo mo ma gba ni wo ojo anu bayi enikan ni kilo adua yen adua lakoko ni adua ope bibeli so wi pe olorun tin be olorun feran olope gan o oni eyin mi Psalm 67 oni nigbati e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin mo mi so le jajo yin ninu adua meta ti olorun ki ko jajo dupe lowo e se roni ojo to unique isin meji ta ni o unique ni even ni wema emi mo ni ke wo glove ke si gbe cream yin dani kan ra so sinu bag e enikan mi oni cream anointing on re nko tabadi agbon yo si se sa e ma bo ni bi pepe e jajo dupe lowo baba mi baba re engineer e wo ba won omo Olorun se kunle e wo ba won baba na se dobale mbi pepe won adupe ti wa daddy e dobale mommy e kunle e jajo so pa adupe wa mo tase nibi to ba wa pastor Mrs. Temitayo e ba wa gborin soke.

0: Jesus, to se mi lore, o se mi dada. Mo dupe temi, mami lanu. So pe oluwa, mo dupe temi. Mo dupe konjo kan, ore ton se ninu aye mi, o se gan o. Be se dobalen ye, baba, mo dupe po ti dari ese mi jemi. Mo dupe po ti we mi, oni bi woban sami ese. Ta leni to le duo, oni sube I dari jimbe, lodo re, kaliba ma berwe. Olorun jo, dari jimi. Gbogbo ese lero loro ati nise mi ese tawon omo mi le da ti ase ofin ni kan won dariji wa oni loju anu ma so oluwa sanu mi for me we me dari ese mi jimi mo ka mo mi mo wo ti ese mi mo ka si mi lorun ogo ni fun o Jesu o gbogbo awon ti won doju bole ti won dobale atawon to kunle yi olorun ninu agba mi agbara dariji for wani awemo we wani awemo nitori iku Jesu gbogbo ese lero loro olorun dariji ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa eyin omo olorun e wa dide e je agbadu eyo kan si oni eleketa ti olorun ki ko adu alakoko ni adu ope elekeji ni adu fun idariji ese oni mi ofe ku elese afi ko ronu piwada adu eleketa oni adu fun anu oni laarin odun ma so ise miji osu ti fe tan bayi systematically today is 29 oni to wa bo si oju agbara isin meji la si se ni wema eyin ayan fe ti n ba ti ku nbi mo lo sori Facebook gege ba se seku lana mo si tun wa lenu e oro testimony e mo mo dide oye ka ise marun si waju 1 2 3 4 5 one nowo yen soke eni baba mo bi oni nitori anu je testimony mi o jade olorun to po ni pa esa sori to ba tin tenu mo nkan especially to ba ti ti mo lead yin ti mo tenu mo mo so ko pe waasu yen lana pe you must share testimony ogbodo ni eri ni and orisirisi eri lo wa bo kin to so mo gbodo so di to fi gbodo share testimony ma list e ni si sentele ba se n ba lo yin la mu ojo Sunday inu ose titun inu osu titun nawo baba faye gba eri ninu aye mi nitori anu re nitori anu je mi na ba won so eri laye olorun je n gbo ara mi fun mi ni agbara temi na fi ri eri so I want to share testimony sanu mi olorun o wa so ni igba marun sanu mi olorun sanu mi olorun sanu mi olorun sanu mi olorun e sanu mi olorun gbogbo eni to nawo e mejeji soke ba ti mi lo ko wa laduwa yen oni Jesu omo Davidi sanu fun mi gbogbo bi to ba tin gbo mi loruko baba to ma ti temi mimo si ami yen lo woke ki emi mimo ko sanu e wa ni testimony in Jesus name e je se bayi ago mejo abo ni isin alakoko yo bere ninu wema and mo ri igi eyo kan to ni esu eyo kan mo ri opolopo awon eyan to ti wa si die ti won le orisirisi nkan mo ti oka emi olorun kan ni ki ora mu bata ti nbe lese mi ki yo eh bi mo se ju si bayi afi bi eni po fe jabo le fun mi ni waju eni to ni aye atorun mo se ora mu esu yen ni olukuluku nje isin elekeji yo waye ninu old auditorium ninu isipaya mo ti ri sa so gbogbo eyin omo olorun te ni anfani lati ba mi pade laaro yi e lo mura lati wo ro de wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen isin taro yo waye ni new auditorium isin tosan to je number 2 yo waye ni old or second auditorium iyen ni wema na gbogbo eyin to ba n lo bi ise to raye laaro yi pade mi ni 4 tori nti emi oluwa ni ka se e gbe cream to ba wu yin dani de mo lo emi o kan so awon nkan kan si lẹyin igba na glove owo yin le fi gbe ka to wa mo soro nipa glove to nbe lowo re enikan ni pastor kini tumo na wo si mi waju koko na wo ta ba ri enikeni ti won wo abowo aseti tabi ibowo amubo si ti nkan fi mo bo lowo e mo pa lase oruko Jesu ati eje re ko gbon danu in the name of Jesus Christ ekegbe I must share testimony and gbogbo eyin te wa lori Facebook woli odekun yo wa si YouTube ni isin to ba ti disease start ma wa lori YouTube ni agbara Olorun
1: And ema ba mi ran awon omo yin leti woli odegun yo wa si ilu UK mo nbo ni London e ba ma so fun won le ni on the 18 on the 18 ni woli odegun le yo wa lori ni ilu United Kingdom ni London precisely lagbara olohun e je kin se bayi kini di to fi bodo share testimony number 1 sharing testimony glorify God ni gbogbo igba to ba nso eri olohun a ma yo muda inu olohun ma dun and mo so lana kini di to fi share testimony e da segun patapata fi gba to testimony to ba ti so testimony ogun yin e setan enikan ni why bibeli lo so be nu revelation 12 oni asegun dragoni ni pe eje odu agutan ati ni po oro eri enu won so testimony glorifies God ninu we first chronicle chapter 16 verse 8 olorun lo so be enikan ni e kan kan ki gbo on to so first chronicle 16 verse 8 matoka verse 12 oni e fi ope fun oluwa e fi oruko re e fi ise re han ninu awon eniyan ise to se ninu aye re ma fi han wa wo verse 12 ati verse 13 oni e ma ranti ise iyanu re ti o ti se ise ami re ati idaju enu re e ma fi yin o wa ni eyin iru omo Israel iranse mi eyin iru omo gbogbo eyin omo Olorun te je omo Olorun omo leyin Christi e ma mo so nipa ise ami re mo gbe owo yen lori ki osu yo to pari osu ta bere mi omo bi o se sele imo bi o se wa eri re jade in the name of Jesus eyin te wa lori Facebook YouTube e te soju e ko si mi ni se pe ai odekunle e pafra mo share testimony so testimony glorify God inu Olorun mo dun kituni man sele when you share testimony oh sharing testimony encourage other nigba to ba share testimony ara awon yoku inu wa si mo dun olufe o le mo ise to n se ai mo ya awon eyan le ti gba lowo hypertension ai mo ya awon eyan lo ti gba lowo depression ni gbogbo gba to ba so eri because so ri nton la koja 1000 eyan ni la koja in tin sele si oyen I be mo yen I ise yen I lowo yen I ri nkan se kan I mo yogun logun eyan ni la koja but ti an ba gbo polo n se ti e o no wa fokan bale olodun to se ti taye ko ku oni di sasu o le se temi na gbigbo testimony to lo n ti se fe nikan a si wu elomi soke enikan ni ki le fe mi mu jade when you are sharing testimony people are inspired not only inspired they are motivated that is the secret behind it inu wa dun okan wa yo muda Matthew chapter 5 verse 16 oju di mimo when you are sharing testimony you encourage other people number 3 when you share testimony in joje mo pe you are demonstrating God's power the power of God gbogbo igba to ba so o nfi agbara olohun han ni onje o di mimo fun aye pe Jesu ni alagbara and eyan ara ile ta la lagbara oh down Jesu ni alagbara o nikan ni nu we Isaiah won la o si ma pe oruko re ni iyanu odo Jesu ni iyanu pin si o ni won fi gbogbo ise iyanu sori ko senti odama and to ba ntele to ba nsin o di dandan ko se iyanu laye re e wo glove la re bo ba ni glove sagbe cream e dan emi woli odekunle ta ran si oyo so tele gege bi ohun oluwa mo ko to mo po nu Jesu olohun ba ngbo so when you are sharing testimony you showcase God's transformation power gbogbo igba to ba yin olohun to so testimony si se lo mo je ki aye mo pe ni to to alagbara ni Jesu and awon kan so pe won ko won ni mi lo lo fe ko eyan mi lo leyan fe ko ah bi pastor kan ba dide to le mo ko won laju gbogbo nta mo so yo ti ya were ti pe olufe ta na ojo toni e tun mo wo atun bo church o atun tin se nkan ti o tun mu eri mi jade o alo ni jade losu ilofo eyin na e gbon ti mama iso engineer ki n to so number 4
2: se ya ti mo n gbe testimony eri ah osha mama kada ninu awon mama pastor nbe wa gbe omo idani ki mami o fi le soro o n re o o n tun da e ra gbe lo legun bayi e da kon yin bi te ti wa
3: yetunde olore mi lekun ati ikerekiti ni mo ti wa
2: ekiti le ti wa
3: ah ogun ja mi o ogun ja mi gan awon mo dupe lowo olorun oluwa
2: Mo like language yen. Won la won dupe pe Olorun ya so esin asogun oya. Mi me yin te fe ko ya kan yawo bayi. Bi n ba gbo to se ami asogun ya lara e.
3: Mi mo nkan ti ni ti se ri. Mo sosa.
2: E sosa.
3: Mo roju tu ara mi. Tin ba ti lokan, a ko ma fi mi le. Mo se yawo ni 98 abimo sin kokan okunrin olokunrin sa ba ti e lo
2: eni su sa ko bi yin ni
3: mi ti mo ni nu
2: baba ni ka bi ni ejo ko kini age yin ma
3: I'm 58 yes I turned 58 in January
2: lodun yi
3: be ni sa
2: e wo omo dodo sa
3: ah
2: e ri bi
3: baba mi mo lo hospital ni loyinbo ta ba ti debe one story or the other. After that, mo se fibroid surgery. But we ba di gaga. Won fe se assisted pregnancy for me. Won tun ni mo tun ni medical condition. Yen tun kuro be. A fe se HSG no ma npe. Heterosalpingogram. Ton ma pass dice lati oju ara ton ma wo bi inu se ri. Won ri pass. Kilo mean? Ko saye tan ma gba ko ile omo.
2: Oju omo di
3: di ko ti yi kuro mi te won bi to ya si n ba si mi o tu ko si wala ma fi ise to dale daddy mo se nse ni loju kan mi o de mo
2: e yi
3: mo kan po yi loju kan mi mo pe mo po yi loju
2: se ba ya gbara to mu mi mo le agbara oju kan na wa ni bayi loluwa wi wa wa mi ina ja lara mi ina ja ina ja ina ja Abo wo ra ina Oluwa gbe mi ku oloju kan in Jesus name sit down
3: mo wa da ode anything tin ba ri ma sa se ti daddy parowo wala o wa di bo ko ni loyinbo mo de
2: anyway igbelu
3: mo ni o wa ji pe mo emi ko wa yari mo ni mo ti ma lo Nigeria our counselors ni let us help you. We can do this. Oju mi saran. Ileni 2014 ileni. Ngba mo de de Nigeria, mo sha de te ile Nigeria. Kini mo fe ma se?
2: Ko si nte wa si.
3: Beni. But me le give up on my life. Mo wa bere. Ninu e ni mo kuro ni sele ni mo lo se osa.
2: E so sa.
3: Ah, baba mi mo se osa, emi nikan. Gbogbo e ni mo se.
2: Ko si gbeyin.
3: Baba o se o gbe mi fuck osa, fuck osa,
2: fuck osa, fuck up. Won bi ko gbe mi. Asha katahala.
3: Baba mi ti mo ba sin ejiye. Ejiye mi go ni po mo debi ton ko mo je lo de mi.
2: Agbara to ha omo gaga. Agbara to ni oda bi ejo to lohun ni je olapa. Ki gbogbo nu ese ami ni Oluwa ya se dadu. Ni seju ka te won yan ma dun ya Oluwa ti na bobe.
3: Ah.

0: Amen. Ya pe ma awon meta mi o ni waye asan. Ah! Mama yi ni bi mo sin adie ko ni pamo. Nipa ti won ba duro ti aye eyan, won ni je nkan ko seso. Mo sun o, mo mi kan re.
1: Igba to wa ji pe iya to se osa fun mi. To ku. Ni mo ni mama kakiri lo. Ta ni ma o ma gbo osa lo ba. Ta lo mama.
0: Bo lo so ngan se ri.
1: Ah, baba o. Oh, that's a journey. Ah, ori mi wa je se osa mo.
0: Esa journey.
1: Ah. Mo wa di eru panti jo sile. Abati se osa, abati isodun fo osa ta se gbugbe a marun pa mi ninu le. Mi wa mo kan wa o pe okay, eja ti fi ele. Sugbon omo kan, okunrin kan Olorun fi se angel. Wo lo man tun generator mi se nile. Oluwa invite mi si program won ni kere. Mo wa ni boso me ko lo sani mi. O ni mo mi e sa ma po. Mi kan mo to ko si mi lori njo yen. Mo ba ko gbo awon mo le mi. Mo ni o ya we are going to church. Number wo mi pe church. Amo ni mo ni we are going to church. Mi gbo wa se lo ni aba won se program yen. After that program that the moment it is finished with this osha.
0: Mi o aye osha baje.
1: Aye osha baje baba mi aye won baje. Because kini koko won gan. Baba mi o ye mi mo gbo ninu emi mi. Oni ise mo ri gbo nkan ti mo kojo e oni they will stand in judgment against you.
0: Mi mo bo yo lo sa o. Kin lo nbo ta ba ku nbi kin lo tun lo fori bale fun. Won a duro takwo o. Egyptians are not God in my life. You have seen them today, you will see them no more. Egyptians are not God in your life.
2: Ayala mono sataka haya. Wo eyin omo Olorun pepe yen mi opo mo laaro yi. Se gbogbo ti mo nko lato na Monday ati Jeta ati Tuesday. Se mo ro bo tin loye, o tin get in ta nse. E lo mura mama, e ja pade, e wo glove yi. Olufe e gbe cream yin dani e je ki so tele si ikan lo to nbo yi ikan lo nbo yi anti n ba ti ku nbi ni sin lori radio odekunle e perfect le ti pade mi lori Facebook YouTube and TikTok odekunle mo ba edo Olorun kankan chati o iyen nikan ko o an bawo la se se gbogbo eyan omo Olorun lati iwo rode e wo moto gbagi ele fe sokale nwema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen pepe ye opon mo sa ninu isin mejeji ikan ni ago mejo abo elekeje o bere ni ago merin alakoko waye ni new auditorium wa elekeje o waye ni second old auditorium ulumiku amenasa
1: iya mi won wo mi ore kun won le wa lele mama juliana aluko lati
0: mama juliana boye si wanu pade aluko be ba wa e ma bo nta be ba wa e ma wo wa nle
1: no ba ni when ya you become be
0: won e de won so ye so bi an se so
1: won ni ah mo me you become pe ki mi ri ja lo ba ni ki mi ja lo pe ki n je ka wa ma lo bi ton
0: mo mi na gbede mi gbe mi gbede
1: mo ni ibo ni be won ni lona obadan won ni Jesus ti mi mo bi ton je be mo ni kin o tun se nbe
0: o sa mi tun ni
1: eh iba ti je church gan baba mi mi ti fe gbo mo
0: inshallah
1: mo ni kin on se nbe church woni mi o ti lo mo ni kin on se nbe sugbon ni ojo kan ni last year ko si oko ko sala baro e baba ri gbe agbe wa le ita baba tun gbe wa tun gbe wa a tun gbe mi ju ile na ni mo wa ni agent e koju mo business ni but business on gan na tun wa ni problem mo tun se oselu gan mi orere nbe so mo wa ri pe ogun wa lootọ mo tin lo si church local church sugbon mo mo ninu okan mi pe mo need the anointing to ju ti local environment ti mo
0: cha in telu mi o mo niyan pe ta ba ni wa si Jesus city ko le bori territorial force ni enikan le wo ni je be awon agbara agbegbe ibi lo tin doju ko won bayi ri pe pe ti mo wa bi ni nsin a n bori awon agbara agbegbe ni o le ma yi and opo yin le ti bo laimo
1: amen
2: now awon emi kan be to je ko le conquer nu le ini tan oje mo je kenikan ko bi omo ra won ti won ni kilo wa ka iro won pa won gan ni territorial force awon le mi buku ti esun ko sinu lati mo je ko lo fun itusile bibeli ni lori oke sioni ibe ni itusile yo wa ara ni jacob yo gba ini ti won so lawon o mewi le tedo ewu ti an fi tele yen do iti an je ki won to ko ile yen eyin alaje bi wa olufe a pade church la ro yo enikan ni woli be ni mo so fun o aro yi o le die ninu isemejeji agbara di fun 77 mi ni a bere ajo se to te ni
1: so bi mo sa yo gba yin grandma mi so fun omo mama wa sibi
0: en wa e wa fun ra yin
1: mo wa fun ara mi mo debi ni aro 6 a.m. mo joko le ba pe pe ah kan to pari service pe awon to ojo oluwa
0: wa fun omo
1: ton ba pe awon to ojo oluwa ma bota ton ba pe awon to loyun ma bota
0: en jade fun mejeji
1: ijo yen ba ni ka do bale
0: mo ni e do bale nbi
1: ma do bale si kon nbe yen awon yan ti saju mi mo do bale le obirin kan lori sibe a ba lo bi mo se bere rin ajo yen niyan oni onko oni onko se mo pe daddy ko ku sona ni le omo gege bi
0: won ti wi tele ladodo awon ebo
1: bawo pe ti ma ti wa si program te ba ti pe wa sita e ba ti ni ore 5000 ma wa jade ma bota mama mbo oluwa gbogbo nkan ni ya lo nje mi sugbon jo ti esi koko fun mi lomo na
0: fun mi lomo na
1: fun mi lomo ya je aye mi fun mi lomo oluwa so fun mi only your age, I don't respect it. It's not my problem.
0: Hey, we all modun re o sin tokan mi. To ra won so fun Olorun mo mo ti dagba. Olorun ki lokan mi pelu ojo ori e. Atojo ori ati water Lord da o. Mama mo sun ekun kankan o. Mi o fe mo ye omodun ori re. Ko kan mi.
1: Ba mi ta ba ti ni ijo ta mama jo. Nigbati nkan ta fe yen. To ba ti bere to ba ti te wa lowo
0: e ma ni e jijo te jonjo olomo e jijo gbe ya
1: gbogbo awon to ba wa n to si mi rogo ton ba le jo tori mo mama mama
0: e mo dale ru ni
1: mama judi ni mama jo ni tori mo gbagbo wi pe if you no happen for here may I just go die
0: awon wo leni ti ori iyanu e ka wole awon ti oro aye won kala mama ni awon ti startan pe ti oba isele nbi mo nlo ku ni when bo lo tun ti wa be sele bi mo bo yo le se ami bi kuku bi yiye iyanu e o sele be sit down
1: bi mo se wa se titi ni e I couldn't tell anybody bi olorun se wa ba mi se
0: yun duro
1: ni dati to wa di omo wumi
0: o do mo wumi se won bun yin lo mo yin ni abe loyun re ni
1: aloyun e ni
0: aloyun e e si bi nkan ni
1: aloyun e ade bi baba mi I will never be
2: afraid na imi lo tun gbo yi kenke luke olufe mi nso nkan kan mo nlo church e mu ore yin eyin olufe gbogbo eyin omo olohun mu ore anu bo se 2000 gbogbo eyan bo se 1000 kan so bi oluwa saanu emi na nlo gbo yi gege bi ore inti jesu le so aye eyan daniyan eje mi o mo lo church mo n lori facebook ni isin o ye ja lo gbogbo eyan wa glove a tun gba a fe ba awon agbara gbebeje e saye ise lesson mesin o jo gbagbe nipa isin to ba mo sin mo bo lodo christi ati nsumo 77 mi bo awon ti ori yanu la awon ti oro aye won kala olorun gbogbo eni to ba fi ore lele laaro gbogbo eni to ba san ida mewa sanu won pelu majemu ipe lori mi in the name of Jesus account number church lele 1966 36 38 73 eje n tun pe 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade elekeji ni 20 17 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here. Olorun yo gba fun yin and Comfort Life Mission you know be jade First Bank in here. Enikan ni woli awon omo lojo bi loka awon ti mark birthday won lo ni atawon ni wedding anniversary e sare kun le kin so tele ese bibeli la ka iwe obadaya ni o chapter 1 pere lo ni a si mu mo Jonah ni merin o je marun po ti sori ofe lo ni oju anu Obadiah ati we Jonah gbogbo eyan omo Olorun te mark birthday yin e kunle eyin te mark wedding anniversary yin o ye kunle gbogbo eyan pata e pade mi lori YouTube nisin ati Facebook nkan ti dara mi laaro eyin omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle anu mo fe toro fun yin eyin te mark wedding anniversary yen kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba nwe ni ti o ra anugba laye ka ka omo won. In Jesus name you are blessed. Oh, happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. Gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko ba yin. You are blessed. It is well with you.
3: Okole, eri gbe yo bere si AUA Super 88.1 FM. Awa ma bere o.
4: Dawe wanu o na pe nu e ya fun we super 88.1 FM e yu bo kan e si a video
5: Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, celebrating 50